Nitin dying abuanati tang gimit. Godwegas nitinugi bisin sa one. Nea narp dumintat. Sahna, sahna, intatham wazi, CJWE. Winchispa yade da.

I da miksim stan an chasi gdais tu gatu po anu. Nanisipu, nanisiku putu ni tukska. CJWE.

I da, miksim, stan an chasi gdais tuaga tu pua no. Nani se po, nani se ko patu ni tukska. CJWE.